0: Yaka, ndiye, mimi kuntuna la vile tuyo le pale niyo.
1: Hmm. Yaka, hii oye kala mahawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walonye awa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shende mwanayo hinka la kala awere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pasho chuku wa muru. Wafilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linhe wala nye kumunti kele wa oho hana isu kwa huu.
0: Nyuwe yaka, nyumosu wala wala minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kutakuta ya ni manihu. Wawo kuni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtana mwosa. Awo saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Aw, oh, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo saa, animvaha yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikwa hapi ili, wakula ni higu. Ninlelo animvaha miwako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka. Niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa ha onimva hawe iyo le seye iya. Oni njelera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Maho nilo mtoko ni ukumu wa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndone barake yeyo ni hiyana.
0: Ayo ya kandone barake na okala ne mata ne hili. Na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni nihinkela hukala naka. Nihinkela wakakana kana atumu. Tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka. Wore na sanene. Hino ho. Noro meli hawera mani hula. Okaleke ikuru. Otuku wa muru. Ni ona nduwa ne kumi. Ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo. Muno ona ho. Oturu mela nyu. Oni ruha mirere.
1: Nari maraka. Kahike nden tumu kaleke uyu wa turu mela vo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, mataba, ijera, nioja ikina simfanya ni ambutete ni mwanyo.

to ni mera fa o piyo heri ni minuto so pira lo ko tanna mosa wi pa wakar so dilina mu yeran goshiana ani wela yabo

0: isto jova radio msambiki na utonka wira ni rivani like ali programa funti ni makalelo kuruano ilelo na lakalele uhala wapa mahani mwavano mocha yola kale mayorata ichipo ni nlongwe nilo wanghale we unihi mechera makalelo awe kamto kuchicho wonte ko wumana na chino mwetila kamto kuchicho itafauti chino nawe ngina ninte kwawe yola ni vreko kwa ili wahi picha picha mikina rwaka mvahereke ihatua hina chopala wera ukumacheke ni nyoma yovirena nriva mocha ni iradu msambiki mwiwe nlaka iprograma kamto kwela ni ihimecheke nchina munawe ihali chowelidia nchina
1: salama kaheki nyono minchina naka nochuwelesi ya Samuel Bashir masikichuweli ya ka napuipui
0: napuipui nkantwe kanihimechera kiyopa chera napuipui njeri ya vai anumani tipani, atumani tipani, njari lia vai.
1: Napwe buki njari lia Osiripa, mama anihani ya Carolina Kavetu, papa anihani ya Bashiri Shea, papa o Pilipisha ama mama cheche Osiripa.
0: Idi Osiripa niva? Osiripa no?
1: Shuri.
0: Shuri. Mvaru mpia chani, umpiru no?
1: Ompiri kiwani ya 2000 iyun. Ke tihi ya kapurke kaketa ki mwane neka kana kake hantwe hantwe.
0: Una mwanoe wa?
1: Kinari mwankani ya. Puwani ya ka ompiri vava. Kimpanya mankama vava uwa sikala mwakukumwa vava ompiri vava.
0: Shkola kwa hindi wanere huweru pachari haloso mpiri wawa?
1: Shkola kipachari haloso mpiri wawa puhi ya kana sexta kalasi.
0: Parupavelo hiyo no kantuwa nabunawe mwena puipui.
1: Parupavelo hiyo uo hikalana ka etu. Atena wa kehogela ule la wala. Kaha somela ni chinene.
0: Sexta klase.
1: Rimo
0: unalelo unauvi hako natuwele usoma.
1: Unagivi haki natuwele usoma buruge. Chihavo chingipanya. Wale jinera kora kaha somale rata. Wano kina wakivi haka nrimo kipele kwa soma tatambe.
0: Wapi kahaki waloko ni wanri yaria kavi wana sunna kavi siro kora kavi
1: yaria silo panaru ni hao totali boitu
0: tume mulu pale onera ru oneche se oneri
1: tume mulu pale
0: utu kula len rupondo
1: na
0: pwipwi wano ntwe ni kila kava ni mwahe hulava ni hinawe pia tuko urata ni jipo nono we kantoro nono usina mwanya
1: warejani usina mwanya kami kakala kapuruke papa wale aho tama hahia mamayo aho wa papa kwa wano wale papa alala ya ginasu kurumpaka nawa ya anogeti hasana sana puruke iwaraka yetumi kakala wale wataratara jituye ni miwa nupuvaraka ele soro ele letrine no tangua omata nintue vale akona manawera ngikhalalala kumasibana mpaka naba kina sukuruela mpaka naba apapa yayo tu
0: nae tambe uyaralayo ulumana kan khalacha
1: ka nae kiyaralayo kulumana kana ke kusaka phukirana ko wanu waya pheta ka jaka phuaka aha naba mwara ya masi aya nkhala phanka wara no kiyara tambe anaki fantasy masana
0: Maru wakantwe, niweke vano ulukane nte kwa we kantoro la umpacha pacha mwakani ni uhalaka upacha pacha wipa area ya weri njale isi ya ni?
1: Kanchenja ka wipa karwale ushuri. Ushuri wentong etala pura ya givola. Kumo ushuri era kihina familia yo katu 2014.
0: Hapo
1: mwao mpiri. Wano mwao walipuki wala ketala pipa haka njipona kamuara. Kina wipa njipona haka. Pira haka watonia ni kive nkashtareli ya yoli kana panka na pui pui. Entam puwa haka miki kalaka na pui pui.
0: Vana pui pui ndava uneva hawa ndatuotana yuvola lelele.
1: Wala kiva hali kinova hiya na atu hali njipona ne wiwa ya na wachivela nuwera wala pahina pui pui.
0: Waka lagwa wiha niya pani?
1: Kiha neka Samuel pa.
0: Samuel, neka ntore.
1: Neka ntore.
0: Uputana na jipo nana?
1: Neka ntore nina, kiha neka boss mejmu piwa halia.
0: Uiwa hali boss.
1: Boss mejmu.
0: Ya.
1: Ya.
0: No mala wipa jipo ya nopa chara nana, napuipu ina wera watu ina kivinga sari lema, napuipu ina wera.
1: Napuipu.
0: Yeah.
2: ukumva muntu akanaka
0: nakuyiwa
2: nokhala
0: ah
2: ikweli wareje ushuri wongo
0: ah
2: wera munna ukumile ndo mpaka ndirevu nna pinjira ninyo
1: kena wana lene na njeko tokario na hatu apovu apovu apage bahare njina no nakuyiwa ah
2: majano kumva mpaka ndava mitako chinata chani
1: teko we kantore onake tena mana kina sukuru kina khala nathu masivane ehinketi hasana sana jo studio pikitwa studio leho kitwa ukumane na njenjelaka mpaka nacho etio 20 miliki hova kimakela ka uipa pa masikiwe na phanyaka masivale kina sukuru jichamo kineta nathu ah
2: Mami va era nenno ti ci pogno un gravare studio
1: oggi. Che hanno studio ti dice Franco.
2: Vai la poi va.
1: Shuri o pa ha gravare.
2: Shuri. Non per paro shuri con gravare.
1: Ah.
2: Pempa mamena.
1: Pempa mo che hote hate ha wala ma ti che min che ne angi pankela. Paro gi panke ha jomo ni ha vo ni ngi chola para ti che o eta khata. Ni ha vo ni ngi chola para ti che na gi pankela to gela fulano. O ti ana khala sana pin gi panke. No kharaba motene khaniwa ni pur nerli akavale lo mahala khaniwa motene kinale wono kinathallela ah
2: motene mo ipresivirikanaka
1: ni puro mili 500 nhawo ni pur nerli akoitu sentu me pujwala kawara kwaltate khiwa bo ah sikinawa pangaji cha mulatu wo sanka
2: kwele ana wipata mona wuchi
1: wipana gichivela hawo katungi phanya ka ejipo wa kuvyacha taru pili oh hiyu kinu walene wani ira gore ki hana ka kana mi wo hiyu wa wo wala ka kota fit ka ko pang ke programa ka ye tu
2: wachi bonu mamu unta fiteni sana sana ngina wo message mhupi ngime ni sana sana nchi bonu mamu unipa
1: e tu jingi jivela mi o himacha itu jinona ka jorera e jorera Atuki wanele jitu chota kare wapuwani wakami kena hima chowara mena chomu kahipumpela haka. Prunzempulu wa miki hana njipo na kawani ipali haka pia aruwa kinira. Mama miki havo mpiru liakono mama ohawo. Latu wakala kuwera ohawo jami mteko kinavara kihawo kia kimpanka kipandila. Masi kinawara yiki itaka amwara kukelo uweri ajia. Ento vale programu kinkala nata. Mbagala wane uwere haji ya uwe maru sajana nsuru kule maatu nipa netu wakala uwera akwiri wanane luku akinjue
2: Waire sana sana unoni le hakani yola nteko wipo lola unecho nila ya umakani
1: 2014
2: hanjira la wipa pone li nailu la unecho
1: wipa
2: unta janto ono tuna itio wupanya
1: agiruale witu janipuro
2: Mena ukala wera kantoro fulano puchi vele yo ukati yoyo nwera impela nimeita mbeki pachere wipa kikale mana fulano
1: enjeru mkopola enjeru mkopola na ana wipa mpaka na bana wipa mana ejipo cha wechi ha entao hata ira kwera hikwale kione kina rwale ora ya kula ukomelele so ira kinari ohi khalana mapupa ngakora ke hopa jero shikola yena kupuruka hana shikola awe afundi hawe ntu atuipa masikina asu kuruela kindando ani puro masikina uipa chicham mana ke paka ka bah ka thwari chibo chaka phiya anno ke khuluvela mi kina asu kuruela ba ah
2: engineer mukopola hi working halo hala kupachera uipa
1: ah e message jane sawiyo ni hatani mi Chinkiwela mana ye stilwi yena chapangai chipo jo hina mphama nesani chipo jo tratari Mozambique huile lapo en huila neta chani marere loaya ah
2: Mosmo kwa pachera hapo yetu hapo pachera uvara warijani
1: wahurikela so wahurikela ah wahurikela
2: so pachera
1: kela studio ah wahurikela ah kana wori hai mare kicho amare kicho mi pumana ni haga jja mwate khaya lokalo kale sana sana masi vele ga hasu kuruela ah kamane ti ya himari ake yo tina waji vela mpaka na munu we liana puipu we ah
2: ah oni pani sana sana estilo ni ojibo para venta pani hapo chipo chiriji ni
1: ejipo yi ejipo yo mi bano mara penta lala puipa waka
2: mara venta
1: ah bano masi kive hinjue laka wote warele kizomba kinane sakina tentar sai kipanye wera kipe tipu yo kizomba ki puede tipu yo pasata kina chuela asimu kina melo marapenta ne fungi chivela
2: ta faute ni pana unona we ninte kola warata ichi pora kuma yo mwaka wa 2014 yo mpaka ba
1: ta faute erina kami akina khelelia ni kuver porque ira que ahora el gobierno hoca khella ni ka que le rohela ko holo hata ina tra kwana arwa wa chivele ke porque ha mueta nantu umpange faita para nyu ha mueta nantu himpange faita para nyu ano mi bana akila ka jengo aya go ka phela ki khale ke ote ka mosambique we humo mu kipange ke tu wa doto pela kunyaya ogru sawade hajao porque que hana tela geográfico sana sana chinona ka Mozambique siani janjanjale chani wano vale para ora kanche ko ave amen
2: wa umpiri ngona pia kan huko no festa ni huko no umpiri kunda kutia ka para uipa
1: na kala kan huko no festa agin latulia ka chinene chinene gin latulia ka Kinaju walia sawano atwala himo wala nina wova ukoni la lasuru kumunjene mipira kamena mi ngiruku nyane kubruge kimpele kikwecheke va wano kirwanya kilapo kwa masawana na anawova anona manawara kimpele kala lege misuru kujinjene
2: masawana halu pela suru
1: masuru kukina pela sawano ya mahukwa ya mpaka ninajo akinaye waneraka wana mingi akimuwa nipono weta kata mpaka kiherelie kagehwahie kata kontekina jo wana mi akikipale ijipo yuki ipaka ni guru jaluku kahimia
2: pia milongo choko ukati wakoma unala tuteka makoma ni kipela ka ijipo
1: makoma ni kinaro waka teo kikumaka kipiaka na mpura laki kipiale emisaumu yo radio wimpi que hocho para uo acerca de 4 años furo a casa da cultura ancho soma pupia pihia con agipelo tunawaka radio Mozambique uno
2: umbirjani ha makantor makwawe wiwana na urichani uo ola tuna urive ka
1: ha vanjene ha vayene tanaka kihana sikwaka na raga niko muna wipa ndwege nerweke cho Pagu saka pa paeta naka. Ahavo, ahengiku paliayo. Mewe wano kinawahi ya yae. Samu wagiji vela ni tongo manihekeso kinsanka materiale. Puruke karna materiale lala ni panka ka istuti weho. Kakela kawira anakoma lalo tena ni beba jalale. Kaka pateke na ane kika pateke. So wano kisangaleye materiale.
2: Narna kupa wapabelo teki studio.
1: Kapelo teki studio waka sana saa.
2: Mpiri ayo mumu ahita ahiru wake ni proli kwawe.
1: Ehe huwa huweke.
2: Kwa tena vareke mumpiri mumu.
1: Vareke mumpiri mumu ni marese leke hipahi.
2: Aswa. Unokala runye tafauti mpana unhime chanya na puipunya. Isiani upanyalawe ni hina mwipa. Ichipomo ni hina we kantora.
1: Kena panyetu.
2: Kena panyetu?
1: Ne waka.
2: Ikweli?
1: Kena uhimera na kena panyetu.
2: 2014 mpaka nava.
1: Mpaka nava.
2: Unapanyetu.
1: Agina panyetu.
2: Nene nupa.
1: Nene nupa kinateka. Nene sikaleta yola. Wawipa wawe kantora kirina. Agina panyetu.
2: Ano makoma ni mmo. Unolivyaka au lamena?
1: Makoma ni mmo. Piele himajalake lawa kina ncholivya. Uwera. Ate vinji vinji. Dimiki nera pahi mikina. Kina halo wazo tari niva. Uwe kala wera tuwale pankala. O garantir anene apruke ya garantir jinene jinene anene aya mikana halu fayansu kuma sibano agina njopanya
2: energy hisiani atwala huli vaka
1: energy venchi venchi kaninji vokala malaponi ogi hanaye kaninji va so anaki hanaka mana khala ka radio win bijole kina kusiyaka kingusiani mapingwa pruke mumuchuwe kingkhala na omisore va na atano uluma jale bani yale kusaka magina era mpaka ngiba ke fulana so kera twaya yanja wone la vale e kapo ya rikaina panka wari tina wachi vere chipo chini pa kai e kapo ya rikwa e nka kusera wa vare le fulana
2: mashitani chipo chanya china khaleli akani mana na orera na twala ni welaka puto topela ka wera kabano himya wa wera chipo no pa chirando paropelo vaje na pipu ino atu piwe lenuera ala jera na piviala.
1: Naru yampantu kagora egina sokuru. Nigina sokuru gininju wasanyi na gininju wiria. Ejipo jayo kaji nijivela. Ah, kataki weta kaja kampairo gina warelia. Mwemele jipo jinyungi wa hiburgesiani. Agina magina wira gipanka kapiar jaya nu nuivyaru YouTube, nuivyaru TikTok, agina kalan.
2: Sona wira wipa?
1: Mkalabahi utabahi. Vitiu makina firmatoria kirina. Pantepo hiki chueli hayayo.
2: Vitiu hana ulamena?
1: Vitiu uro YouTube na panya. Sovano akirina makina kami. Amu heke paro uo. Mano kwa hima chuvalore kastara leaka. Mano paro pelo hajula cha vitiu iyo. Kala totampen suru kumunji wana kininji wapanga. Kahika aprovetari mano kumani ya sinena punera ya hana onieke.
2: Kumani uo, tibuno nliva.
1: Kumani uo, tibiki no nliva.
2: Majatua unahimeraka wera miki ni uli vihaniwa. Nilatu nye chitunyu no kive kilemi na nopeli video, nopela muzika, ni chituo chikumeke chokita.
1: Kina wahimeria. So nae natampia mkala si kwaka. Wahi kala netu wa nitamu pasu tana nchika jichamu. Kiba hayoyo, wavira nela paru video ni wavatua yoyo.
2: Mjelele inkuma so impange inkale para webasi kota hawa kwa wale anako mangu wa muha na kastarlizi ya gifari punku manaka muha ni hawa mpaka mungu chotheni konta cha ya urupa yoye chotheni konta cha nuliva Amerika nisi yani
1: Amerika na manana ota nyufuya mikina uipa soba no mana esorti lele kinagi kelela sina sana kanjaka apuruke enanja nje sorti ni makalelo ayo Pruge atwapa nane nyeweli ya kayayo, ampajira wani ya video ni etipu chinkalaye. Wano micha wakaiyo, akimpanga video ni pimana, hinkalaka atu enjene kanaka numero na enjeku kiwela, kinjueli ya wani wano wano paaye. Nimiki ni ichuwela kimwanene, na atwa kina kufakana nkichuwela. Wana nkichuwela ayo, panera nabubu na wipa, nabubu na arata, mifusu kuruku.
2: Eti ulipa nergi hava uhichuwelia.
1: Uhichuwelia. Masikajuwelia. Kakela wera kina sukuru lugu. So wano kumo akinchuwelia. Chinene na atwayo. Pimana. Kakua na mikina awelia chinene. Ijibo chaka kontaji na achive.
0: Isochova radio msambiki mso provinsa loka afterkato nani lon radio no nyune wanli programe li kanlu funti ni makrelo kuruwano. Rake. Ni nopo mwavano le kanle mwavano mocha mayorata ijipo unaruwono we imawani yo umpiri etaniaka na pwipi wereke numopo na mwaha ni nopo mwaha unachule hevereke kweli makarelo awe kamto kuchicho umana na chineta ya ule kanle ntekwa we warata ijipo ntwe mumuleke wakani nivirane ke ijipo na pwipi kakina muna we ningala wiwela ijipo ni ukati kamto kola
1: mama miki havo mpiru ya kono ohao
2: Himeneno
1: njipo nene? Njipo nene himia utungumi wano ladu wakala wira amara kayana awari ya entao kakala nawe kaka hospitali kana warwana tijotene kabaraki mwane ini aka wano wali humane raka mama miki hao mbiru ya kono ono hawa ananta kalandrima anawo wano waka oki neleseje mbaka meri mitanuia wa amara kewari ya
0: Pas frekwe kwele na pinjipo ni hale huwimwela ukati kamba tukola.